سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك.

0: عزتك
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا حي

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillah kon ñu fatali na batay ñing ci téré bi nga xamné moy Masalikul Jinan nga xamné Cheikh Amadou Bamba moko def mu jëm ci tasawuf di top to xel dooma adama ak xelam ak tam ruham diko tazkiya diko jégel borom subhanahu wa ta'ala ci bo xamé ni jang na téré bi te jëfé ko manam lim koy orienté mo mu nangu ci jaar lolu moko yobbu ci melaw ñu wax ñi tollon fi nga xamne fi la serigne bi leralé digënté awliya yi ak anbiya yi anbiya yi moy ko xamne nabiyyu la nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala dafa def ci mom xam xam ak leer moy nuru nubuwa am ci ñoo xamne da ci doli yoni leen ci aw nit ñu daal di nek mursal motax ngay dig ñu waxe anbiya ak mursalun anbiya yi moy ñi nga xamne ilmu nubuwa nek na ci ñom ñi ci yalla taana di yoni leen ci ay nit nak ñoo ñu lañuy tuddé nabiyul mursal moy ko xamne yalla solo nako def ci mom xam xam ak leer waye boole ci yoni ko ci kaw suuf ci aw nit ñoo ñi nak dafa am leen di wuté lek leele ñi nga xamne ay awliya lañ ci leen mbiri di dikkelé lolo tax serigne bi nan sama yafi mu'jisatan nabi ya yusuf fi karamatil wali li'annahu warisuhu fal anbiya hujjat rabbina 'ala al khalqi 'iya wa hna deug sama lepp lo xamne rek yafi dina dik mu'jisatan nabi nek mu'jisa ci ab yonenti teul ya yusuf dana dagan fi karamatil wali mo nek karama ci ko xamne wali la ndax mu'jisa ci bopum da fay am ay sart lo xamne moy dajé ci mbir li nga xamne yonenti bi feñal nako dafa am sart yu ci dajé ñu door ko tuddé mu'jisa la ci jitu moy kimtan gi feñ ci mom na fekk mu nit ñi sakku ko ci mom jëk muy feñ melni mu wax na yalla ko yoni ñu wedd na yalla yoni wuko ñu ne ko andil firnde andil burhan bu wane na yalla mom mo la yoni qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin legi su boba nak yenente bobu lolou ñu sakku ci mom diko def lo ngir mu firndel ci ne yalla ko yoni lolou momi da koy sakku ci boromam manam ak ñaan lay doon gumi sakku ci borom da koy ñaanat yalla sun borom nangul ko dik ko ne dana ko def wadi wulu yalla dat koy digge momi tam su ko defé nak lolou dal di am dari amé itam na nga xamné nañ ko sakko won ci mom mu door nek mu'jisa ba nopi boole ci bu amé itam kanen kudul mom du ko man lolou moy dajé ci mbir yenente def ko dal di koy tuddé mu'jisa man nga ci jël misal yenente bi alayhi salatu wassalam bin ne ko xaral wér yi su fekke yalla la yoni lolou tubul teub rek dal di koy def ndax mom sax defu ko yalla ko ko defal waye momit da koy sakku ci yalla lolou mbiru bir la digeunte mak borom la sun borom jox ko kulite amana ci ne dana ko def nangul len ko dana ko def ci len yonentou bi joxe heure ba jant so alquran mi ngoy wax iqtarabatis sa'a wan shaqqa alqamar di waxtu jote ñi gis wéru dal di xar kon moy ñom sakku nañ ko ci mom ne ko xaral wéru mom sakku nako ci boromam borom dig ne ko ne dana ko def mu jox len amana ci ne dan lim li ngeen wax dana am wéru dana xar bintu la ci waxtu yi lol dal di am tak den kudul mom bu wulbiti kon do ko def do ko man lolou motax mu nek mu'jisa bar bi limi tek moy luy lotal lo xana kenen kudul yow daf ci lot lolou nak neena su fekke wali yu dafa jëf kimtan gu mel non dal di feñ ci wali yu su wa karama lañ koy tudd ci wali yu nga xamne kimtan gogu feñ na ci mom do xam nga lima wax ndax wali yu du taxone man ab yonente la yalla mu yoni ban koy wedde diko andilo burhan waye nak acti man lay bok muy jëf ci wali yu mëna def karama go xamne day nuruk lol lu ab yonente defal mo nekkon mu'jisa ci mom jëf ji nuro waye lutax atay yi daldi bok ke day nek ci mom mu'jisa ki mu nek ci mom karama yenent bi nga seddu ne xar gu wéré du mom moko xar yalla mom moy kiko ko defal wéru jotti wu ci sax ba diko xar waye lima la wax legi sun borom makoy jox amana ci xolam xamal ko ne dana ko def mu diglen ko mu daldi am su fekkon ne biñ ko xar lo wéru itam daf ko baye xar jant bi kon du nek mo ci sax ndax li jant bi nuru nuru lu gëna naqare xar dité dañ ko wax ne ko xagn na kon jant bi nga man waye ba té wéru ñu sakku mom mëno ko xar lol bu mako waxé nak ci wétu dooma adama tax may wax waye yalla amul lu gëna jafé ci mom ak lu gëna yomb ci mom xar jant ak wér amul lu ci gëna jafé ci mom ba lu gëna yomb ñaaral bi su ko defoon te binduul niñ ko waxé won jant bi xarut kon du nekk mo ci waye yenen bi téwul baba ñu bari dal di wéddi né du dëgg ak njabar la suñu bëtt la njabar bañuy gis ñaari xaar ñaari ngalli wër waye wër moom xarut ndax mënuko mi ngi fi demul fenn tax mënuñ ko gëm fekk buñu yew woon ci ne moom du mo am pexé dem fa diko xar kon duñ sonn ndax moom ulu yooyu pexé dem fa yàlla moom moo ko def ñu ne ko am nañu tukki ñi fi nekkul ñoo xam ne xañ ne njabar gi moom jàpp leen ñun waa dëkk bi nga jabar ñooñu buñ dikkee wax ne bis sàngam bii ci heure bi gis nañ li ñu door a mën a xam ne li nga wax dëgg la bi ñooñu dikkee biñ leen laaje ñu dëggal ko wax ne ñun koy jaaxaloon nañu ndax ci waxtu yi ngeen ko waxee ci bis bii nii ngeen ko waxee ñun ne lañ ko gisee yéemoon nañu lool waaye taxul ñu gëm dañ ne chihrul mustamir la maanaam njabar gu continue la gu maasee la rek fekk loolu moo gisa la loolu mooy moo gisa kimtaan gu ni mel bu amoon ci yonente it foofu boobaa karaama lañ koy tudde mu ne li annahu ngir ndakk waliyu ñoom ñooñu waa risuhu ñooy ñi doon yonente yi fal anbiyaw anbiyaw yi mu ne anbiyaw ci boppu xujjatu rabbina ñooy layu sun borom xalal xalq ci mbindee fi iyaana nga wat ñu ne yonente yi ñooy layu yàlla ci kaw jaam ëllëg kenn du man ne sun borom lawla arsalta ilayna rasulan fanattabia ayatika wa nakuna min almuminin munta nekk ndax yàlla yónnee na alquran moo ko nettali nee na bu yàlla yónni wutoon yonente ëllëg da nga gis ñoo xam ne dañ naan yàlla soo yónni woon ci ñun yonente bu ñu xamal ne am nga kon danañu la gëm te it danañu la topp lay woowu yàlla dagg na ko ndax yónni na ay yonente yu baree baree bare ci kaw suuf yàlla rek moo xam seen lim donte que sax am na lim buñ leen di jox mu ne wal awliyaa awliyaa yi adillatu tasxihi ñooy tegteli wérub li diini yi ñal diineem ji wa siddiqihi akuk dëggoom asaxihi gi aji wér yene awliyaa yi ñooy tegteli ne diine lislaam lu wér la ñooy tegtale ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dëggal na ci ne yàlla ko yónni loolu ñun yomb nañ koo xam lool ñun ñi nga xam ne ñoo am cheikhul xadim sëriñ Touba day nañu firnd sëkk sëkk ci ne diine lislaam dëgg la sëriñ Touba day nañu sëkk firnd ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku dëggal la ci ne yàlla ko yónni ndax moom li mu daj ci lislaam ak li ko lislaam defal day nañu firnd ci ne lislaam dëgg la li mu mel ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam it ak li ko yonente bi defal day nañu firnd ci ne yonente bi dëggal na moo tax kon bu ne awliyaa yi ñooy tegtal yi wane ne diine lislaam dëgg la yonente yi dëggal nañ ñun ku mel ne sëriñ Touba dañuy day firnd ci loolu kooku lu mu nekk dëgg la fa anbiyaauhu taala usimu wal awliyaaw xufizu wa kurimu nee na fa anbiyaauhu aw anbiyaa yi sun borom yi daa ne taala yàlla ko kawe la yàlla moom mu ne osi moom musal na leen wal awliyaaw awliyaaw yi nag xufizu wattoof na leen wa kurimu te tereleef leen nee na anbiyaa yi yàlla daf leen a musal musal mooy aar na leen ba duñu yàqule mooy anbiyaa yi duñu yàqule musal gi am na ñu koy tekkee ne mooy duñ def bàkkaar duñ def dara lu ñu warta def waaye taarix dëggal na ci ne gis nañ ay yonente yoo xam ne jëf nañ luñ mën a tuddee ay njoomte waaye osimo kon li muy tekki dëgg-dëgg mooy duñu yàqule rek ndax yàlla daf leen jox ndimbal lo xamne luy nduru ndiob de fum len garale yit ñu delu war ci seen borom isa masuhum ta'ifum minash shaytani tadhakkaru bo xole ku melni yenen ti yalla musa bam doore waja mu de ci saasa xelam da dal de mu ne innahu min a'mali shaytan dal di tuddi yalla ci yalla yalla bal ko yenen ti yalla daawud ak lolu ñukoy tuddal ci saasa da xamni batay jiti shaytan la fastaghfar rabbuhu wa qarraka'an wa anab sun borom ne fa khafarna lahu dalik ay yenen ak yenen yidul ñoy waye kon usimo moy rek duñu yaqule mako wal awliya wa awliya itam hufizu wattofna len wa kurimo ta taralef len len meme awliya sun borom wattna len kon da ngay gis ne washtaraka bokal nañ fi izmatir rahman ci musuluk yalla mi rahman kama nasalikum ya khale bihi ci lolu zawul irfani borom xam nga na awliya wi ñomet sun borom manam hufizu wattofna len way da len sab kon liñu wuté rek moy andi yow sun borom duko sétane bam wacc aw yoon di dem ta du delsi ku ci def njumte rek da nga yegg ne jum nga dal di delsi ndax sun borom daf la tek ci karam ne roy leen ko ci wax ak jëf nga xamne lo wax lool lañ wara wax lo def lool lañ wara def kon koku sun borom dula sétane nga jadd rek di def ndax lo jadd def ko day nek aw yoon su boba wa ma ataakum ar-rasul faquzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu koku buñ la ko waxe ba nopi nga jadd nit ñi dañuy jadd top la to kon day melni sun borom bëgg ñu jadd manam du leen sétane ñu jadd rek di dem ñu nduru ñoom te foko gisé ci ñoom bu amé da ngay gis ni dañu ci saasa lañu del ci wat ci seen borom bu dé awliya wi nak sun borom musal na leen moy hufizu wattof na leen waye tiwul na ci ciobare yalla yeb man nga ci gis ni dal di jadd dem waccaw yoon man na dox ci yalla ba tollu ci tollu way bo xamne man nga ko tudd ci awliya ullahi muy xarité sun borom yi waye bu ko yalla sétane ëlëk man na mel nanen ndax gis nañ ko ci ñu fi jaaroon ci ay balham birris et cetera ak ñeneen ñu mel noon ñi nga xamne nak dañoy nekk ay anbiya wi di ay wala ay yonente ñoo mom sun borom di leen baye ñu jaar rek dem kun washtaraka fi isbati ar-rahman kama bihi nasadu al-irfani ya bokk na ñoom ñepp am musuluk yalla waye da lay bëgg wax ni anbiya wi seenu musul da fay nekk wajib moy lakinama ismatul anbiya lakinama waye nak ismatul anbiya musulul anbiya wi mom wajibatun ajwar la bi aksil awliya ki safana awliya wi awliya mom bu yalla setané man na jadd ba nopi ñaka delsi man na dem ba yaqule sax abi yonent mom lol do ko dal ndax ñi ci ginaaw tax mun hadha maqal sayyid al mukhtar fi kawkab al waqad la tumari mun hadha li maqal sayyidi moy waxi sama sang ba al mukhtar fi al kawkab jatiram bañ wax al kawkab al waqad fi al kawkab jat kawkab al waqad bi takakun la tumari bul werante al kawkab lim ci djiblu moy ab bidiw al waqad moy buy tak bu ñu xamne day ray ray am ak leer daf ko tuddi ab terem jangon nañ ko ci ñeël benu tere bi mune ni la ko waxe ci terem bob serigne bi jall wax ne wa in akhastal wird fal tubajjil umuruhu khayral masayatan ene wa in akhastal dem jeen nga al wird wird fal